0: ille knalle ni la mode da
1: oh mane ko
0: boni itu ma sogo adog nego me panggil nego klate ba musyri musyri ani bete ba wal musyrikin kale lagi.